0: Mewa bakat ti tutut asing.
1: Sudarmani rago di peradi pianak. Nah, mulu pangsido setate tut asih subakti ring sang ramu.